0: kronika kumienga, pam kronik tainga ha, uamanko, check up ka aniko, takrong namat no de, yam kron kanao, aniko, champing namat genchim. Maina, mkron kanao, aniara, nokni mandirang na, aro song sarnaba, pang anik nakaniko, rabba a, matela.
1: Nasimang magron kana ang ani ba magri ang ani at selang ni gaman Dr. Denisha Momani agana ni ko kanaso na manaha dao nasimang na don kuing gapa sumayo mi chikrang ni programo don so inku ba don kuing gapa sumayo jol jol Frisida Momen aro Subita Sangmani rengapa gitrangko wata gamatang skagen skang ba nasimang na Frisida Momani rengapa gitrangko gamatangya gitrangara ang inga Ang sunara ang racha dalia aro gachak gachak salni napango.

Nak simang presida momen momen ni rengba gidrangko kena sona matnaha. Bon kami nak simang na subita sangmani rengba gidrangko kamatanginga. Gidrang inga nito gapa bibalrang aro sinkari.

Nasimang mi ichikrang ni program na don sugaman sumayo Freesida moment aro subita sangmani gaba gitrang ko kna sona manaha aro ya gitrang baksa mi ichikrang ni program ko gamat na don sugaman sumoy ba yanon botnaha da o digdiksani jamano chigni ba ji ong ahao Delhi uniko watatska gapa hindi ko barang ko knang skana man gen yan Akashwani Tura.

Nasimang Samarlian sangmani ragaba gitrangko khna sona manaha bon khame na simang na Lucas Marakni tarigman gitrangko kamatangen gitrang winga khasanap chok ang nangnan aro khaket ki jagapa khathong

0: Iku mat muni anga sakan chikon mol mola. Kna thum sheng pa sakan chikon ching baksa unga hanina matela.
1: Matela.
2: Akash vani ni belsis otsku gapanio. Sri Nippon Hajong, MCS, uni radio ni gamchatani gaman agana niko na isimang kena sonamat na ha. Dao jol jol na isimang na, Sengjan Marak, aro hingbat sangmani git rangho knang skana mungen. Skang pao, na isimang na Sengjan Marak ni gitku gamate nga. Gitara, prang atam noko dongja.

All the best filmni gitkona simang knasona manaha. Da o alav you alav new year filmni gitko ga matang skainga. Aru yan Sonu Nigam aru Tulsi Kumar ni gitngapaunga aru gitara aona.

love New Year film ni git ko na simang kna sona mat na ha. Dao dik dik sa ni jamano na simang na rush film ni git ko ga matang skagen aro yan interpret sing ni ringgapagit o nga.

0: na simang rush film ni git ko kna so namat na ha da o dik dik sani jamano na simang menggupen film ni git ko kna ang skana mat gen
1: Oi, Ruga, meine Sonne, er war dort Kontaktinskanya.
2: Plus F, Chinko, Ninga, Chimwe.
1: Ja, plus F, Nigumen und Tisa, Tangatnaman, Genma.
2: Namasyama, Jin Salon, A, Chani Rango, Chaun, BNKO, Plakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aro Chuong Kapa, Vitamin Rang, Dong Jaun, Mandini, Chanchianiko, Bulgriata, Aro BN, Bimang Kapa, Nomata, Unigumen, Sa, Chani Rango, Brion, plus F, Chin, Nang, Pakusa, Brevo, Uno, Vitamin, Aro, Ayen, Gnang, BN, Bimang Kapa, Mangrakat, Na, Aruan, Sing, Baljoke. Vitamin rang dongjaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata unigman sa chani rang ko brion plus f chin nang pakusa brevo uno vitamin aro ayen gnang bn bimang ko mangrakat na aruan sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pakusa brevo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong nikita uyatinga
3: Mandi dong ama, angan at simang ni boot level officer, hajag ni kautobal sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oh, unarang aram ay kudak na nanggin.
3: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat di soy kaat po. Aro bebe kita yano may ba taridap na nang nirang dungo di ang nauyat pa bo.
4: May dak ba taridap pa nirang?
3: Jekay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak nibi mong sigwala ni, nak ninuko ni jutang ka pa mandirang, ba katal boot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
4: Altua de. Hindi ba yung may nagamchata?
3: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na ang tangtang nibul ko jakale bot po na aro jakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan natak chakin.
4: Oo, oh, dako di ungay jo?
3: Matelan ni nang ibakar manina.
5: Bilo rang hajag ni kogtok ko sini esan na siman nuko na ribang o di wamang ko nang chaksogo aro na ni botar dita rang ko naminir po. Iyar form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatan nirang dong ode kapat yun po. May ba agan talatan nirang ko nang niking ode andan ka naman ko pa botar helpline number sa sku bunga jiro na kol ka po. Botar help Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi ni nagtabaman gen nagni phone na nagni kurang nagni bakmani gamchat pia yakho yat ko pa chief electoral officer meghalaya
6: Nasimang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pa iyanu nang ni gumin si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba, enumeration form wag apate soy kaat po. Aro bano ba gwala nirang ko tarirap na nang ode, ang nauyat po.
7: Indian Election Commission, Jun Polachi tariko ni July Pabruks ko tariko na special intensive revision ni, katam ko pa bako abachin natin ha. Good level official ang nasimang ni nukantyo na riangin.
8: Nukantyo na?
7: Oe, nukantyo na riangin ba. Wamang nasimang ni duplicate, enumeration form ko kapat sina ugen, aro kinsa ko nasimang rakyan sina dun bagen. Nam main altua ba.
4: Aro wijo, isong ni rebao na si mang mamu likha kabot na nang jawa.
8: Anga nuko dong jaw say.
7: Oh, charging na nang jawa ba? Dong jawa ba bielo rangan enumeration form ko nang idu basulun do na agen ba? Aro ko matang kujana dipete, wamang sanggatam na kungko reba putay agen. Aro na amay ba si anilang dongin si mo ode, wamang na kolka ay gulpat na ba matna agen.
8: Oh, yara na men al tubi ade. Hindi ba, angara yako bano niko talir agen.
7: Andan ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na kaatpo, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website na napa. Panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website una bana panginina mangen
8: nangni kurang nangni punanibo nangni doga cholon uko gmatnabe yakho uyatpa chief electoral officer meghalaya
0: yan akashwani tura nasmang tura station in toki house program ko knasona matnenga Aro da si agan gaman gita, manggapan film ni git ko knang skanaman gen. Ho gai tu yan players film ni, aro Yashita Yashpal aro B.O.B. ni ringgapa git onga.

na simang players film ni git ko kna sona ma na ha bon kame na simang na kha film ni git ko kna ska gen aru yan javed ali ni ringpa ek din teri rahu git onga